0: Yan sa Intertropical Conversion Zone at ang mga lugar na maapektuhan po niyan ay nasa Visayas, sa Mindanao at saka dyan sa Palawan area, DJ Frankie. Pero dito sa atin, sa Metro Manila, sa malaking bahagi ng Luzon at kabilang na ang Southern Tagalog region, ang forecast po ng pag-asa ay maulap hanggang sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, at pagdating nga po ng tanghali ay may mga isolated rain showers at thunderstorms.
1: Yan. At syempre mga ka-vibes ay tuwing hapon, ano, DJ Joy Boy, na ulan. Saan din ba sa inyo sa Tanga City?
0: Oo, tuwing hapon. Kahapon ay madaling araw pa lang at umaga pa lang may mga pagkulog at pagkidlat. Pero hindi tumuloy siya bilang pagulan. Ano, talagang ano lang siya, thunderstorms. Pero ngayon, maganda ang sikat ng araw. So we are anticipating na mamayang hapon ay kukulimlim na naman at ano, magkikidlatan.
1: So isang ulan lang kada araw. Ayan, may mga ganon at kota na pag nakaulan. But anyway, yan po ang lagay ng ating panahon ngayong umaga. Wala namang binabantayan, no, na weather system, DJ Joey Boy.
0: Walang sama ng panahon, tanging ITCZ o Intertropical Conversion Zone lamang, DJ Frankie, at mga isolated thunderstorms binabantayan ng pag-asa.
1: Oo, yung mga localized thunderstorms and rains, yun po ang ating na-experience, hindi po yan bagyo, yun tuwing hapon, mga localized rains and thunderstorms lamang. But anyway, talon tayo dito sa national news natin na ang ating Pangulo ay bibisita sa Singapore today. Ayan, ngayon hanggang October 11 para sa isang working visit, pag-uusapan doon at sasaliksikin yung mga nuclear energy, and at the same time, meron din po kasing gaganapin doon na 24th Forbes Global CEO Conference. This is a very nice opportunity to meet mga CEOs, business owners, investors, the knowledge sharing. Ano, DJ Joy Boy, what can you say about this? Is this a vacation? Or is this a working trip? Char lang.
0: Hindi natin masabing. Siguro naman ay working vacation. Well, sabi ng kanyang mga, ano, ng Malacanang, ang working visit ito, may mga aktibidad naman, ano. Pero siguro ay kahit pa paano, pwede naman sigurong magsingit ng mga ilan-ilang mga personal na lakad. Ano, yun nga lamang kung working visit ang pag-uusapan natin. Tama ka dyan, DJ Frankie. Marami-raming economic engagement at cooperation ang magiging schedule ng Pangulo sa Singapore. At ang kagandahan dito, DJ Frankie, ha, siya ang mismong nag-imbita daw sa Pangulo ay ang Singapore Prime Minister at ang Minister for Finance na si Lawrence Wong. Siya ang personal na nag-imbita sa Pangulo para bumisita sa Singapore. Isa sa dahilan niyan, DJ Frankie, ay kasalukuyan tayo kasi ang chair ng ASEAN at matatapos na nga ito ngayong taon.
1: Tapos
0: ang susunod
1: dyan
0: na magiging chair ay ang Singapore.
1: Uh-oh.
0: Yes. So, kasama din sa kanyang pagbisita ngayong araw hanggang sa 11 ng Oktubre ay yung plano ng pagpapasa at kung ano bagay yung gaganapin sa 49th ASEAN Summit dito sa Pilipinas.
1: Yan, 49th, ano. And grabe, Philippines ulit ang host. DJ Joey Boy, baka pwede mo i-share ano ba ang ASEAN Summit? Anong ginaganap dito? Would you know?
0: Ang ASEAN Summit, DJ Frankie, ito ay mga pagpupulong ano ng mga bansa, ng mga pinuno ng bansa na kasama sa Association of Southeast Asia Nations. So dito pinagpaplanuhan yung o nagbabalangkas ng mga batas kung ano ba yung mga batas na makatutulong sa ASEAN region pagdating sa ekonomiya, sa response, sa teknolohiya, sa energy, sa lalo na ngayon ang kinakaharap natin talaga, yung talagang worldwide problem natin ay yung sa produktong petrolyo. Dahil ang Singapore, mga ka-vibes, ay nag-i-import din ng produktong petrolyo at sila din ay apektado sa nangyayaring krisis. So yan lang yung ilan sa mga nangyayari ano kapag may ASEAN Summit. At ang nag-host nga nito ay yung mga miyembro at mga invited members na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, DJ Frank.
1: Yes, and other than that, ito po ay mga series ng mga meetings, no, mga high diplomatic level na yung mga itong ASEAN Summit na ito. And yung mga Southeast Asian leaders lang po ang nag-gather. And then, yun, nagtama si DJ Joy Boy. Gumagawa po sila ng policy decisions para sa Association of Southeast Asian Nations. So, yun, ang tema po ngayong taon ay Navigating Our Future Together. At ang chairperson nito, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ang Pilipinas po ang assigned, kumbaga. Ang 48 po ASEAN Summit, ginanap noong May, sa Cebu yun ginawa. Ang nakafocus sila sa food security, sa energy, sa cooperation, tsaka sa maritime safety. Tapos itong this coming 49th ASEAN sa November 16 to 18, gaganapin po yan sa PICC sa Metro Manila. And then, I think this time yung focus naman, economic and digital, yung digital economy framework agreement. So, pag-uusapan nila yon. And at the same time, regional security, they will discuss the South China Sea or West Philippine Sea Code of Conduct, yung responses ng regional crisis. Kasi parang pinitreat na siya as crisis. And other than that, this will highlight ASEAN Women Leader Summit. Kasi may sub-theme pa siya. Other than the theme na Navigating Our Future Together, meron pa siyang sub-theme na Women's Leadership of Inclusive Prosperity. So, yun yung mga dinidiscuss doon. And at the same time, let's be informed and be aware what's happening sa atin and especially sa ating bansa. And itong balik tayo dito sa working visit ni Pangulong Marcos, this is good health na rin. Sana pagbalik niya ay may balik na tayong matanggap. Good news, ano? Good news. Pero anyway, tanan tayo sa ibang balita. El Niño naman, DJ Joy Boy, very timely, very... I think we're experiencing this already sa panahon. May ang Department of Agriculture ay nagsabi na naglatag na sila ng El Nino Response Fund. Magkano yon, DJ Joey Boy?
0: Tumataginting na 45 billion pesos, DJ Frankie, ang El Nino Fund na inilatag ng Department of Agriculture. At ito nga ay inilaan ng pamahalaan bilang pagresponde sa magiging epekto ng El Nino. Nagbigay din ng ilang breakdown, DJ Frankie. Ayan. Ang nasabing ahensya, yung halaga daw ay 6.2 billion pesos na ilabas na yan para mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at makatulong na maiwas sa ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, DJ Frankie. So, as of the moment, yung 45 billion ay nabawasan na ng 6.2 billion. Para maging stable yung presyuhan natin at hindi makaapekto yung mga yung El Nino nga sa presyo ng mga common necessities natin.
1: Oo, pero DJ Joy Boy, hindi lang ako na-satisfy sa sinabi mong na-breakdown na. Sana ma-breakdown pa ulit ano yung ginawa para mapanatili ang sapat na supply ng pagkain. Yung 6.2 billion pesos, saan ginastos? Kasi syempre, general lang yung para mapanatili yung sapat na supply, makatulong maiwasan ang pagtaas ng presyo. Ano kaya ang ginawa doon? Ano? Tunghaya natin yan, no? DJ Joey Boy. Kasi syempre, pwede naman natin sabihin, panatilihin natin sapat na supply. Gastos tayo 6.2 billion pesos. Saan napunta? Kasi malaking amount yun. Ano ang ginawang food security? Nag-import ba tayo? Namigay ba tayo ng aid para sa ating mga farmers? Especially yung mga napakaliliit na farmers, ano? And ayun, ano kaya ang mga hakbang na ito? Ayan, DJ Joy Boy, ang ating susunod na kabanata dyan. Tama ba yun?
0: Siguro kung may nakikinig sa ating taga Department of Agriculture o PSA, Philippine Statistics Authority, kasi ang PSA, DJ Frankie, ang isa rin sa ahensya na lulutas naman na sumusuri ng inflation rate. Ano? So siguro ay sila ay working hand in hand dahil kung tayo ay may pondo na ganito kalaki, dapat ay alam din natin ang inflation rate at ating imomonitor na taas at baba ng presyo ng mga produkto. So siguro kung may nakikinig sa atin sa Department of Agriculture o sa PSA, bukas po ang programa at ang istasyon para po sa inyong mga breakdown. Yan yung mga hinihingi natin. Saan gagamitin ang nasabing pondong ito, DJ Frank?
1: Yan. Thank you, DJ Joey Boy. And of course, sa Sinabi ko din kahapon na yung inflation, ano, I think nasa 6.7% ata yung itinaas, and kasabay niyan yung mga pagtaas din ng bilihin. And ito nga, ayan, meron pa lang ano, 106 areas under state of calamity pa lamang. Hindi pa natin alam yung kabuuan, pero about 388,000 people ang magiging affected. And farm damages ay magkukos ng billion-billion din pagdating nitong itong super very strong El Nino ayon sa kategorya ng pag-asa. But anyway, ayun, inflation, it jumped to 7.2%. 6.1% nung August, tapos dahil sa weather, tapos pumalo yung food prices and yung oil price, it reached 20.3% inflation. Imagine mga ka-vibe, sobrang laki nun. But anyway, talon tayo sa ibang balita. Yun po ang ating balita para sa very strong El Nino. At let's make this a series, no? Special report na natin nowadays kasi syempre, super El Nino yan. Natural phenomenon na hindi naman yan taon-taon nangyayari. Anyway, DJ Joey Boy, eto naman tayo, punta tayo sa Nauhan, Mindoro. Hindi po pwedeng pumasok o mag-angkat ng buhay na baboy sa Nauhan, Mindoro dahil sa banta ng ASF. Ano pang impormasyon natin dyan, DJ Joey Boy?
0: Oh, ito na, ibalita natin ito, DJ Frankie, ng mga nakaraang araw. Pero ngayon ay nireiterate lang ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro na sa bayan ho ng Nauhan ay meron hong executive order na nilagdaan si Mayor Henry Joel Teves. Ito ang executive order number 26-040. Ito po ay nilagdaan noong September 29. At ito nga ho ay ang batas na nagbabawal ng pagpasok ng buhay na baboy, pagbebenta, pagpaparami, pagkatay at iba pang layunin o pagpoproseso ng baboy sa nasabing bayan. Ito po ay para mapigilan yun ngang pagkalat ng African Swine Fever dahil DJ Frankie may naitala ng kaso sa Occidental Mindoro at ayaw nga nila itong makarating sa Oriental Mindoro. Magtatatag din daw mga ka-vibes ng checkpoint sa mga entry point ng bayan. Ito ay upang ma-inspeksyon yung mga sasakyan na nagdadala ng baboy at ma-verifika yung mga health certificate na dapat ito talaga ay bago maipasok ay masuri o dumaan sa tamang proseso. Yun nga lamang eh, parang in general bawal na talaga ang pagpapasok ng buhay na hayop o baboy dyan sa Occidental Mindoro. Ayon pa sa pamahalaan, DJ Frankie, ay ASF free pa rin daw ang Nauhan at ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro.
1: Yan. At marami rin ano dyan eh, mga farm, ano, DJ Joey Boy. At syempre ay protektahan yung ano yung current na food security dyan. And punta tayo sa Lipa City. DJ Joey Boy, ito talaga pagsusugal, nakakasira ng buhay. Eh ano, imagine mo meron pong kasing ano, 23 years old na kulong kasi kumukupit dun sa sales ng isang food hub. Crew kasi siya dun sa food hub na yon. Tapos kumukupit siya ng sales tapos pinangsusugal niya. Imagine, 23 years old. Yung gantong edad, mga kakagraduate pa lang itong gantong edad. Or if hindi man pumapasok sa school, napasama pa. Ano? And ito talaga yung integrity natin kahit walang nakatingin, tama ba pa rin ang ginagawa? And this is a 23-year-old ano man. So, sayang naman yung future, ano. And, yan, napapatawan siya ng kasong qualified theft. At ano masasabi mo dun, DJ Joey Boy? Nakakainis na.
0: Baka daw kasi manalo nga, para daw siya makatulong din sa store o halimbawa, di siya kumuha tapos ng sugal. Kung manalo, baka yung panalo, ibibigay niya din dun sa store owner. Baka nagkataon lamang na natalo, kaya nahuli. Ay, ganun. Hindi naman, pero yun nga mga ka-vibes ha. Medyo mahirap nga isipin na yung ganitong kababata. Dapat yung iba nga talagang nagsusumikap, nagiging working student, ano, para makapag-aral, makapagtrabaho ng marangal. Yun nga lang, talagang kapag hilig, parang kahirap iwasan.
1: Oo, alam nyo mga ka-vibes, fun fact lang ha, meron pong mga tinotherapy or mga near rehab na mga ganyan. na hindi na mapigilan magsugal kasi parang ano na, every time may money sa kanilang kamay, magsusugal. Alam niyo mga ka-vibes, hindi naman natin pinagbabawal pero may kaakibat po. One thing about it, pag gusto mong bawiin, hindi mo na mababawi. At talagang mapipiga. So, ayun lang. Let's consider good decisions in our life. Of course, it's a Wednesday morning ngayon. Pero, ano lang, abiso lang, ano, if nagsusugal man kayo, isang try, dalawang try, tatlong try, and then stop. Or, wag na lang at all. Isipin mo yung pamilya mo na naglo-look after you or kung wala man pamilya, yung integrity mo as a human being, mag-ano ka na lang, magtrabaho ka ng tapat at huwag tayong kukuha ka sa iba tapos ipapangtaya mo. Lalo na pag umutang ka pa tapos pinantaya mo, that's already a lose for you. But anyway, inihahanda na ng Lipa City Community Police Station ang mga dokumento para magsampa ng kaukulang kaso dito nga sa kay Kent, itong 23 years old na nagkupit sa kaniyang boss at pinangsugal. Nako, ito very, ano, this is a serious matter na kailangan din nating i-address. But anyway, information sharing lang tayo this morning, DJ Joey Boy. At iyan, eto naman, punta tayo sa Bawan. Mayor Dolor, not guilty. DJ Joey Boy, what can you say about this? Medyo naging dramatic tong ano na to eh, na nagsimula tong kasuhan na to, no, DJ Joey Boy?
0: Oo, medyo matagal-tagal na nga ito, DJ Frankie, at mahaba-habang usapin. Nag-ugat ito, DJ Frankie, dyan nga sa issue ng patubig sa Bawan, Batangas. Dati kasi ang tubig dyan sa Bawan ay pag-aari ng munisipyo at ang pangalan niyan ay Bawan Water Works System. At nung naupo nga si dating Bawan na Mayor Ryan Dolor, ay nilakad niya yung privatization ng nasabing patubig at ang humawak nga niyan ay ang Aqua Data Water Service Incorporated na DJ Frankie, ayon sa mga ulat, ay pagmamayari din daw ni Mayor Dolor. O siguro may share si Mayor Dolor at siya ang pinakamalaki ang share. Dahil nga dyan, naging malaking issue ito dahil nung nasa privatization, medyo naging dehado. Dahil alam naman natin, ang dahilan kung bakit ang mga water station na pag-aari ng gobyerno ay ginagawang pribado o nakikipag-partner sa mga private entities ay para ma-improve. Ano, dahil syempre madadagdagan ng pondo, hahawakan siya ng private corporation or company na siguro ay may sistema na ano at at the end of the day ang gusto ay mapaayos at mapabuti ang serbisyo ng patubig. Pero ang tanong diyan ay naging maayos ba talaga ang serbisyo ng tubig sa Bawan? Pangalawa ay doon sa issue ng hatian, DJ Frankie. Sa 100% nakikitain ng tubig, 5% lamang ang mapapunta sa munisipyo. At ang 95% ay kita na ng Aqua Data. So, dito lumabas ni J. Frankie, ito yung mga one of the reasons kung bakit nagkaroon ng kaso si dating Bawan Mayor Ryan Dolor. At ito nga ay nasa proseso na. Nung naglabas ang court, ang clerk of court ni J. Frankie, kasi binasa niya yung sakdal, hindi na naghain ng not guilty plea actually si Mayor Ryan Dolor. Parang tinanggap na niya kung ano man yung asa ng korte. Pero syempre may proseso, yung Sandigang Bayan mismo ang naghain na ng not guilty plea para kay dating Bawan Batangas Mayor Ryan Dolor. Ano, para siya ay mabigyan yung kanyang side, ma-explain niya yung kanyang side. At dahil nga dyan, ay di ang prosecution ho ay magkakaroon ng hearing. At kailangan nilang ipaliwanag yung mga makikita ng korte.
1: Yan, at yan mga ka-vibes, no? Nagkatuldok din somehow, pero ongoing pa rin. But anyway, talon tayo sa ating good vibes balita, DJ Joey Boy. Ano tong ano, meron palang Philippine Space Agency at meron silang mission na Anahaw Analog Mission na posibleng magamit sa disaster response. DJ Joey Boy, share natin to sa ating mga ka-vibes.
0: Oo, naku, yung PhilSA, DJ Frankie, yun ang Philippine Space Agency. Ito ay bagong ahensya. Hindi man siya completely baby na ahensya, pero ito ay isa sa mga bagong ahensya na binuo ng gobyerno. At ang focus nito ay sa, by the name itself, Space Agency. At ngayon nga, DJ Frankie, ay nakipag-partner sila sa Batangas State University, the National Engineering University, para i-test yung iba't ibang mga equipment at iba't ibang mga proseso para makita yung effectivity nito. At ayon nga sa kanilang pakikipag-partner at pagsusuri at pag-e-examine sa mga nasabing sistema, ay nakita nila yung kagandahan ng mga available nilang system. Siguro bigyan natin ng breakdown. Una ay yung Assist Rover, ASSEIST. Ayon sa PhilSA, ito daw ay kayang mag-monitor ng temperatura sa kapaligiran. Subaybayan yung pulse rate ng crew member at ma-detect kung sakaling halimbawa ay nahulog tapos no movement at all. So parang ito ay isang wearable device, DJ Frankie. Halimbawa ay ipapasuot natin sa mga room responde sa sunog, sa bumbero.
1: Yes.
0: Kaya nitong i-measure yung temperatura ng paligid.
1: Oh, oh.
0: Tapos yung pulse rate ng crew member, kasi syempre kailangan natin malaman, baka mamaya high blood na yung or masyadong mataas na yung pulse rate ng room responding bumbero, kailangan na siyang pababain o pagpahingahin. And at the same time, kung sakaling may insidente na mahulog, umakyat sa bubong yung bumbero, nahulog, at pagkahulog ay walang movement at all, then at least madedetect nung sistema na may nahulog na crew at hindi na ito gumagalaw. At least ay siya'y mapupuntahan at marerespondihan. So yun yung mga capability nung isa sa kanilang mga equipment. Meron ding isa na, o dalawa, ang pangalan ng sistema naman, ito ay monitoring system, Pumusta at Hinga. Yan, ginagamit daw ito, DJ Frankie, para mamanmanan yung temperatura, yung humidity.
1: Galing.
0: More on air ito. Yan. At saka personal well-being. At ang pangatlo nilang itinest ay yung No Dark system. Ito isang sistema kung saan ito'y nagbibigay gabay sa decision making sa panahon ng emergency. Lalo na kung halimbawa kapag may mga lindol, halimbawa malalaking lindol o malalakas na bagyo, at limitado o walang way of communication, walang signal, itong sistemang ito ating gamitin sa decision making during panahon ng emergency. So ilan lang ito, DJ Frankie, sa mga sistema at mga devices na itinest ng PhilSA, katuwang ang Batangas State University.
1: Yun.
0: At ayon pa sa kanila, ay patuloy nilang susuriin yung mga nakalap na data at feedback para mas maayos yung sistema at yung mission sa hinahanap. DJ Frankie.
1: Ayan, DJ Joy Boy, i-emphasize ka lang ha. Batangas State University, the National Engineering University, ang kasama sa proyektong ito. And sana maabot din natin sila, no? Sendan din natin na sulat itong mga to. Hala, nasa-stress na sa akin yung ating, si DJ Rowan. Ang dami nating kinapakontak. Pero anyway, we're making an effort para malaman din ang mga ka-vibes natin. What's happening? Good and very good. Good and very good here in the Philippines. Uy, Philippines! But
0: that's
1: anyway,
0: good vibes.
1: Good vibes lang. Anyway, ito naman, DPWH, DJ Joy Boy, pinangunahan nila yung inspection at flood mitigation workshop along sa Pansipit River sa Agoncillo. Kasi nga, di ba, maapaw nga yung water sa Taal Lake. So, kailangan may dredging dyan. And marami pong nakiisang local na pamahalaan. At ito ang ating DPWH and of course yung mga task force, mga ganyan. Sama-sama sila. Pati yung Protected Area Management Office sa Taal Volcano Protected Landscape, kasama rin doon. Kasi mga ka-vibes, 13 na local na pamahalaan ang naaapektuhan kapag umapaw ang tubig sa Taal Lake. So, DJ Joy Boy, ano pa yung mga interventions dito? Ano pang ginawa sa workshop na ito?
0: Madaming ginawa, DJ Frankie, more on reporting at ongoing ito hanggang ngayong araw, DJ Frankie. So yun nga, tama ka, 13 local government unit. So most of this are yung mga kusta, yung mga bayan na talagang nakapaligid sa Taal Lake. ano, dahil po sila yung talagang ano, yung talagang naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng tubig dyan sa Pacific River. So kahapon ay nagbigay sila ng mga reports kung ano yung mga ginagawa nilang intervention at mga hakbang sa kanilang mga lokal na pamahalaan para maiwasan nga yung patuloy na epekto ng pagtaas ng tubig. At dahil nga ngayon ay sama-sama na sila, DJ Frankie, yes, ang magiging layunin naman ng workshop na ito ay yung mga nakalap na datos mula dun sa iba't ibang local government unit. Dito na ngayon sila bubuo ng mga priority projects at maglalatag ng mga interconnected projects para ma-resolve itong solusyon na ito. Ang nakikita nila ay mga bagong road network, paglalagay ng mga tulay at syempre pumping stations sa iba't ibang mga bayan, lalo na doon sa mas mabababa, ano, yung talagang hindi elevated na lugar, para hindi sila maabot ng pagtaas ng tubig. Saan nga, DJ Frankie, na itong workshop na ito at itong meeting na ito ay makatutulong sa para maprotektahan yung komunidad, yung mga infrastruktura at negosyo, yes, syempre yung mga pasilidad dyan sa paligid ng Taal Lake at doon sa kahabaan ng Pacific River.
1: Yan, thank you DJ Joey Boy, no? And baka may gusto kang batiin. Ay, binabati rin natin yung mga tourism officers din along Taal Volcano, Taal Lake, yung mga nakapaligid dyan. Good vibes morning po, kasi recently may nakilala tayo na may grupo pala yan sila na for tourism ng Taal. But anyway, good vibes morning sa inyong lahat at dun sa 13 na lokal na pamahalaan, kasi sila-sila lang din nag-meeting most of the time about Taal activities or whether yung sa Taal Volcano response team. So nagsusharing tayo ng mga data dyan. And anyway, DJ Joy Boy, baka may gusto kang batiin this morning. Bati ka na.
0: Yes, yes, yes. So, syempre mga ka-vibes, magandang morning pa rin. Maraming salamat po sa palagi ang pagtutok sa aming balitaktahan ni DJ Frankie at syempre ni DJ Joey Boy. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtutok. Naway may naibahagi kami sa inyong mga ano aral at naging aware kayo sa mga nangyayari sa ating lugar, sa ating bansa. At syempre kung kayo ay medyo nai-stress na ano mga ka-vibes at medyo gusto nyo mag-unwind, pwede naman yung gawin. Ano ba within the budget at maganda yung napapagplanuhan. At habang maganda pa ang panahon, ano mga ka-vibes, ay tayo ay ma-maximize natin yung ating panahon at yung ating oras kasama yung ating pamilya at mga mahal sa buhay. Eh kung kayo may mga budget din naman mga ka-vibes, ay maisingit ko na lang DJ Frankie, ang Travel Worthy PH po ha, ay mayroong set sail with Disney Adventure. O, di ba ga? Kung kayo ay gusto nyong makapunta sa Disney, ang Travel Worthy PH po ay nag-o-offer ng 50% off. At ito, DJ Frankie, ay sail with Disney ha. So, ibig sabihin, via cruise. Ayan, 50% wow, off the voyage fare for your third and fourth guest. Ang ito ay mangyayari, DJ Frankie, simula January 4 hanggang December 16, 2027. So pwede po kayong mag-book mga ka-vibes hanggang December 20. Ano, ay napakagandang regalo nito para doon sa mga may mga anniversaries or may mga gustong mag-celebrate ng after New Year ano sa ibang bansa. Ayan, pwedeng-pwede po ninyong tingnan ang detalye ng offer na ito, Disney Adventure Cruise with Travel Worthy PH sa kanilang official Facebook page. At pwede nyo rin po silang bisitahin sa kanilang opisina sa Walter Mart Mall sa third floor sa bahagi po yan ng Bibargo Street, Barangay Calicanto, Batangas City. Take advantage nito mga ka-vibes sa 50% discount para po sa third and fourth guest. So kung kayo ay grupo,
1: makaka-discount
0: kayo. Ano? Go nyo.
1: Pamilya. Mm-hmm. Wow. At ganito po ang regalong gusto kong matanggap, mga ka-vibes. Since 79 days to go bago magpasko. Anyway, 8:34 a.m. na. O, eto na DJ Joy Boy para masuplementahan ang ating mga regalong gustong matanggap. At eto na munang next song natin, Kumukotikotitap by Ryan Cayabyab. Once again, my name is DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joy Boy on the other line sa GB 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan

0: GB99.9, your good vibes.
1: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 na.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: 79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
8: Barangay Marawi,
6: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Parang yung boy. Di ba ang pera'y nabalik?
12: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
11: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
12: Oo, ayaw ko na.
13: Hala, joke mo na yun.
14: Hello? Sa GV99 po ba ito?
15: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
16: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitisin.
16: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
18: Papahuli ka pa ba?
19: Nakaradyo ka pa ba?
13: Iba pag kami!
20: Baka DJ Honey yan!
21: Baka DJ Honey yan!
22: Baka DJ Honey yan!
20: Baka DJ Honey yarn!
23: DJ Honey!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
13: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
6: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

Kakavibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:33 ng umaga. At syempre po, inyo na pong nakakasama, pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey para po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kuwentuhan. Syempre dito lamang iyan sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Hello, hello, hello! Hello, magandang morning mga ka-vibes! Araw ho ngayon ng Miyerkules. Happy Midweek Wednesday ho today, October 7, 2026. May pasok po tayo sa eskwelahan at sa trabaho. Kaya mga ka-vibes, yung may mga papasok pa lamang, paalis pa lang ng kanilang mga bahay. Mag-ingat po kayo at huwag kalimutan ang inyong mga baong pagkain, payong, tubig, at baong pasensya. Sa maghapon, maiwan nyo na yung ano nyo, maiwan nyo na yung cellphone nyo, wag lang ang pasensya. Uy mga ka-vibes, happy Wednesday. Ang ganda-ganda po ng araw natin ngayon. So, maaga pa lang, talagang sinusubok na agad tayo ng mainit at malinsangang panahon, no? Pero wala naman ho tayong magagawa kundi ang sumabay sa agos ng buhay. Gusto nyo yun? Kahit ano, may agos mo talaga yung buhay. Pero wala tayong magagawa talaga mga ka-vibes kundi tanggapin ang mga bagay na mayroon tayo sa kasalukuyan. Oo, hindi na natin hawak, hindi na natin control lahat ng mga bagay. So, ang mangyayari nan, go with the flow, ika nga. Grabe naman yun. Go with the flow yarn. Pero mga ka-vibes, sa lahat po ng may mga pa-shoutout, sa lahat po ng mga mayroong pabati ngayong araw na ito, mag-text lamang po kayo. Bukas na bukas ang ating hotline number. Mag-text lamang sa ating text line number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page, GV99.9FM. O mga ka-vibes, tandaan nyo ang ating Facebook page ha, GV99.9FM. Dahil ho, maya-maya lamang, maya-maya lang na saglit, mag-aayos lang ako ng kaunti. Oo. Magla-live si DJ Honey. Kasi may mga, mayroon tayong makakasama na naman ho, na special. Special. Special guest na naman ngayong araw. Pero sa araw na ito, tayo po ay haharanahin. Gusto ko yun. Alam nyo mga ka-vibes, kanina habang ako nagbabawas. Nagbabawas ang sama ng loob. Oo. Parang na-realize ko na gusto ko pala yung tao na kaya kong kantahan, kaya kong gawa ng kanta, yung pag-aalayan talaga ako. Parang yun ang na-realize ko na parang isa yun sa mga bagay na talagang malaking ikakatuwa ng inyong mga partner. So, kung kayo ay may partner na marunong kumanta, marunong magsulat ng kanta, o kahit tula pa yan, no, gawan nyo po yung mga special someone nyo kasi hindi nyo alam, talagang yan ang magpapaligaya sa kanila. Isa sa magpapaligaya sa kanila. Diba? Naalala ko nung ako'y high school. Oo, may kwento ko lang sa inyo. Tuwing may event, tuwing may okasyon, oo, ginagawan ko ng tula. Yung aking mother, oo, lahat ng mga mahal ko sa buhay, ginagawan ko ng tula. O di kaya naman, nagsusulat talaga ako ng letter para sa kanila. Kasi mas sweet yun eh. Parang mas mararamdaman mo talaga yung effort ng isang tao kapag talagang pinaghirapan mo. Ngayon kasi, di ba, itatype mo na lang. Minsan, yung effort, isa sa mga effort ngayon, mag-edit ng, magko-collage ng picture, tas ipopost mo, tas may background music din. Diba, gusto nyo yun? Pero mga ka-vibes, ngayong araw, again, tayo po ay may makakasama. So, maya-maya lamang ay naka-live tayo sa Facebook. Pero, syempre, no, welcome na welcome pa rin dito po sa ating programa, ang inyong mga pagbati. And of course, mga ka-vibes, no, yung mga nasa labas ngayon, palis ng kanilang bahay, opo, yung mga gusto pa rin mapakinig ang ating programa kahit wala silang radyo, i-search nyo lamang ang ating online live streaming. I-type nyo lamang po sa inyong mga browser, gv999.live. O di kaya naman, kung di kayo marunong mag-search, o di kapag nasa Facebook page na kayo mga ka-vibes, doon yung blue na text, opo, yung link
para sa ating online live streaming. Ay siya mga kababs, sayo ko muna kayo bitinin sa ating mga magagandang tugtugin dahil nga 9:39 na iwanan ko muna kayo ng isang OPM song. Tears Palayo sa Mundo by Jolyan and Arthur Neri. Enjoy the music mga kababs. Muli ito po si DJ Honey. Ito lamang sa GV 99.9. Your Good Vibes.

0: or good vibes.
1: G99.9.

0: That song was brought to you by
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayo ang family planning para sa lahat.
2: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
8: Uy mga ka-vibes, 10:21 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, bago ang lahat, opo, baka may nakikinig dyan na aking mga taga-barangay. Taga-barangay talaga. Binabatiin muna natin ang happy. Kaya pa today, DJ Honey. Ay, wait lang. Patiin muna natin ang happy fiesta po ang Barangay Hanopol ng Tanawan City. Hello po, happy fiesta. At syempre mga ka-vibes, sa lahat po ng may mga pa-shoutout, pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, yung ating home Facebook page, GV99.9FM. Pwede nyo yung i-search sa Facebook. At syempre, no, yung dyan na kayo mag-message, opo. At meron dito, nag-text, sabi dito ni ano, ni 0756. Good morning po. Pwede po pa-request ng At My Worst para po sa kapatid ko. Thank you po. Tama po ba? At My Worst po ito, 0756. Sige, play natin yan later ha. Pero again mga ka-vibes, welcome na welcome po ang inyong mga pabati, ang inyong mga song request. Baka may mga pinag-aalayan ho kayo ng mga awitin. O po, pwede nyo po yung ipadala dito. Mag-text lamang po kayo sa ating hotline number. Again, mamaya lamang po ay tayo po ay may makakasama po no na ating special guest. Yes, mga ka-vibes, dahil nga po ay isa to nga espesyal na araw para sa ating lahat. Opo, haharanahin tayo mamaya. Baka may mga song request din kayo sa kanya. Oo, lubos-lubosin na natin ito. Hayaan niyo siyang mapaos. Opo, pero mga ka-vibes, no, sa lahat po ng mga paalis ng kani-kanila mga bahay, sa lahat ng mga may pupuntahan ngayong araw, huwag kong kalimutan mga ka-vibes, ano, na magdala na ho ng payong dahil mainit ang ating nararanasang panahon. Opo, at syempre sa hapon ako may mga thunderstorm ho tayong nararanasan. So, mahalaga po na kahit po tayo po ay maaraw nung umalis tayo ng ating mga bahay, ay pagdating ng hapon, hindi natin masabi kung ano nga ba ang panahon. Opo. Sabi nga nila, no, di ba, dahil nga po may umiiral po na Super El Nino ngayon. Oo, sabi nga ng iba ay, bakit daw ganoon? Oo, ang kalahating araw ay parang half day El Nino, half day tagbagyo. Hindi, kasi di ba, sobrang init ho hanggang tanghali. Tapos paghapon, opo, pagdating ng hapon ay yan, kumukulimlim na. Maulan na dahil nga po sa thunderstorm, malakas sa mga kulog at kidlat. At saka mga ka-vibes, paalala po na once na kumulimlim na sa inyong lugar dahil nga po sa thunderstorm, eh mainam po na tayo po ay maghanap ng masisilungan. Opo, huwag na ho nating pilitin na tayo po ay makikipagsapalaran sa kalsada. Dahil nga po mga ka-vibes, ang kalaban naman natin dyan bukod sa ulan at sakit na dulot ho ng ulan, opo, ay kidlat mga ka-vibes. Ano, pag talaga naman ho tayo itinamaan, ay ewan ko na laang, oo, nako talaga mga ka-vibes. Yung mga, kung meron po tayo dyan, na mga nakikinig ngayon, na mga magsasaka, na mga mangingisda, at mga vendor sa labas, pati na rin po ang ating mga enforcer, basta po kumulimlim, opo, may pabadya, opo, may pag-udyok, po, pag-udyok talaga, na maaaring kumidlat at umulan, eh, mahaganap na po tayo agad ng ating masisilungan. So, ayun na mga ka-vibes ha. Again, sana kayo makinig kay DJ Honey ha. Huwag matigas ang ulo. Pero mga ka-vibes, again, welcome na welcome po ang inyong mga pabati ngayong oras na ito, ngayong araw na ito sa ating program. Pero mamaya, no, tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan. Binabati ko muna lahat ng mga nakikinig sa kanika nila mga bahay. Hello po, isang magandang morning and happy, happy Wednesday po. At pati na rin lahat ng mga nasa sasakyan po ngayon. Nagda-drive, ikaw man ay pasahero, passenger, princess. Ano man ang iyong katungkulan dyan sa sasakyan. Sa sasakyan, opo, kayo po ay mag-iingat. O, pag ikaw ano, ikaw ay passenger princess or passenger prince, eh, wag mong tulugan yung driver mo. O, kwentuhan mo yung driver. At baka antukin niyang driver, sigihan mo. O, matulog na kayo forever. Ay, so magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna ang nire-request ni, sino nga, Areni? Wait lang, hanapin ko. Ni 0756. Para daw sa kanyang kapatid, ang At My Worst. 10:27 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GB 99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Bayag ka, uulan ang bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9.

There you have it, mga ka-vibe, something from SB19. Mapa. Mama! Mga ka-vibe, 10:46 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet. Oo, pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey! Okay, mga ka-vibes, delekturan muna kayo ni DJ Honey. Hindi, kasi alam nyo, sa totoo lang, ano, parang ngayon kasi sa generation natin ngayon, oo, parang ano na lang, imbis nang unahin natin ay family, parang pang second na lang yung family. Oo, lalong-lalo na sa generation ngayon na parang hindi na nila masyadong nabibigyang pahalaga ang kanilang magulang. Parang syempre, nagfo-focus tayo sa ating mga goals, sa ating mga dream, para sa ating mga sarili. Oo, at syempre, no, yung kung iniisip natin yung mga bagay na para lamang po sa ibang tao at nakakalimutan natin yung ating family. Pero bago ang lahat, mga ka-vibes, no, baka ikaw ay may mensahe sa iyong mother, baka may mensahe ka sa iyong father, o di kaya naman kahit kanino na parte ng iyong family. Opo, welcome na welcome po yan sa atin pong programa. Mag-text lamang po kayo, no, sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, yung ating Facebook page po, GV99.9 FM. Pwede po kayo dyan mag-message at mababasa po yan ni DJ Honey. Babasahin natin yan on air. And of course, yung mga nandiyan sa mga pampublikong sasakyan na biglang nga naparinig opo sa ating programa, okay, pwede pa rin kayong magtuloy-tuloy ng pakikinig kahit wala po kayong radyo sa pamamagitan po ng ating online live streaming. I-search nyo lamang po sa inyong mga browser gamit ang inyong cellphone, ang inyong mga tablet, ang inyong mga laptops. Opo, i-search nyo lamang sa browser gv999.live. And of course, meron po dyan ang live chat. Pwede kayo dyan mag-chat, mag-message. Opo, mababasa yan agad ni DJ Honey. At tayo po ay magbabasa din dyan ang mga pagbati nyo ho maya-maya lamang. Mga ka-vibes, wait lang. Bigyan daan muna natin nung itong mensahe po ni Amiel Matala. Sabi niya, hello DJ Ganda, please play Power of Love. Binabati ko nga pala lahat ng nakikinig. Dines sa Taysan, San Jose, Batangas, sa Matala family, De Guzman family, kina Tatay Pat, Marilyn, Boy, Alden, Lynn, Joel, Ray, at kina Amelia Magtibay, Alia Sanchez, Omel, at kay Rain Amiel. At binabati ko lahat ng nakikinig. Dines sa Ilayas City from Romeo De Guzman. Hello po, Sir Romeo. Thank you so much po sa iyong pabati, sa iyong mensahe. And of course, no, binabati natin lahat ng mga kanyang mga nabanggit na pangalan. At may umabol pa dito. Sabi dito ay, ma'am, pabati po ng anak ko na si Jari. Tama po bang aking pagbanggit ng pangalan? Pabati po ng anak ko na si Jari at misis ko na si Matet. Love na love ko po sila. Salamat. Hello po, sir. Hello po, sir. Opo, thank you so much sa iyong mensahe. Nakaka-touch naman, oo. Na ipagsigawan na mahal mo yung iyong mga mahal sa buhay. Opo, sa pamamagitan. Napapapashoutout kay DJ Honey. O, kala mo naman talaga life-changing. Hindi, pero kasi ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko sa inyo, kung ako'y magkaka-special someone talaga, o, di ba, lahat kayo makakaalam
kasi mababati ko on air. Oo, yan yung isa sa pangarap ko rin ngayon eh. Ang mabati on air. Oo, ma-shout out ang aking crush. Oo, ngayon wala pa talaga. Wala pa yung sa isip ko talaga. Pero mga ka-vibes, mabalik tayo sa ating usapan. Alam nyo, sinerch ko, oo, kung ano nga ba, sabi ko dito, ano ang pangarap mo para sa iyong pamilya? Sabi dito, ang pangunahing pangarap para sa pamilya ay ang pagkakaroon ng isang masaya, buo at mapayapang pamumuhay na may sapat na kabuhayan, malusog na pangangatawan at pagmamahalan sa bawat isa. Mga ka-vibes, alam nyo po, nung binasa ko po itong kasagutan na ito, parang wala naman ako nakita dito na ang pangarap ko para sa aking pamilya ay isang 3-story na bahay, na up and down. Wala akong nakita dito na 5 sasakyan. Wala akong nakita dito na bahay na may swimming pool. Oo, wala akong nakita, di ba? Sabi dito ay masaya. O, isang masaya at isang buo at mapayapang pamumuhay na may sapat. Sapat na kabuhayan. Diba? Kasi baka akala ng ibang tao, yung atin hong pamilya, no? Yung atin hong mga magulang, nadadaan po sa pera-pera lamang. Baka kasi mamaya, no, ikaw na sobrang sipag mo sa work, baka nakakalimutan mo na yung magulang mo, hindi naman sa pera lang yan masaya. Yung akala mo, tuwing 15 at 30, naaabutan mo ng pera, sasaya na sila, yun na yon. Pero hindi mo naman masilip, hindi mo naman na makamusta. Ako, baliwala ho yung ibinibigay natin na mga mamahaling gamit. Baliwala ho yung mga bagay na ibinibigay natin sa kanila. Oo, sasaya sila. Pero ibang saya po, opo, ibang saya at tuwa yung kanila ho nga mararamdaman. Kapag kayo mismo, yung presensya nyo po ang makakasama nila. Alam ko, may kanya-kanya ho tayong mga plano, may kanya-kanya tayong mga pangarap para sa ating family. Pero sana po sa pagbuo ng plano, sa pagbuo ng mga magagandang mga bagay na gusto nyong ibigay sa inyong mga magulang at family, sana huwag nyo hong kalimutan or bawasan yung mga oras na ibinibigay nyo sa kanila. Oo, kasi baka yung mga nakakakinig ngayon, eh, sasapat na yung mga pera na mga binibigay natin. O, sasaya sila dyan. Pero ibang usapan, opo, kapag ano na. Kapag sila po ay nayayakap natin, diba, nalalambing natin, oo, nakakamusta natin. Kagabi nga, oo, ma-share ko na lang sa inyo. Kasi ano, medyo hindi kami nagkita ng akin. Hindi naman sa hindi nagkita. Kumbagay, may mga pinupuntahan kasi kami nitong mga nakakaraang araw. Oo, hindi ko masyado nalalambing ang aking mother. Doon ko na-realize na, ay, grabe, na-miss ko yung mami ko. Oo, na-miss ko siyang yakapin at halikan. Pero mga ka-vibes, alam nyo, isa sa mga ipinagmamalaki ko rin talaga at alam ko na ipinagmamalaki ng magulang ko sa akin. Tuwing umaalis ako sa bahay at dumarating ako sa bahay, talagang humahalik ako sa kanila. Oo, sa edad kong ito, talagang hindi ho nawawala ang paghalik ko sa kanila bago ako umalis at pagdating ko ng tahanan. Sana po yung mga magulang dyan na nagsisimula pa lamang bumuo ng family, turuan po natin ang ating mga anak na maging malambing sa atin. Oo, huwag kayo masyadong ano, matapang. Huwag kayo masyadong malayo ang loob sa mga anak nyo. Kayo talaga. Anak nyo yan, no? Hindi naman yan anak ng iba. Walang ibang lalambing dyan. Walang ibang makikipagkwentuhan dyan. Diba? Kundi tayo lang din. Okay, sana po mga ka-vibes, ano, isa itong reminder sa inyo na kamustahin nyo po ang inyong mga anak at maging malambing kayo, yakapin nyo. Diba? Mahalinin nyo. Oh, wait lang dito, may nag-text. O, si 5141. Hello po, DJ Honey Pretty. Wow, sabi ko sa inyo eh. May surname na ang aking pangalan. Ganda po talaga ng kantang Mapa. Kaya gusto ko po sana batiin ang belated happy 62nd birthday sa aking Mama Lina na nasa Bukid sa Barangay Rizal, Lipa City. Ikaw ay love na love ko. Gusto ko din pong batiin ang mga pinsanity, si Chang at Chong. Always stay hydrated, inom ng maraming tubig at samahan na ng vitamins. Ingat po kayo, always love you all.
Yan, yan. Oy, di ba? Alam niyo yung mga ganitong message. Nakaka-touch talaga. Hello, yan, yan. Thank you so much sa iyong pagpapadala ng iyong mensahe. At happy birthday po kay, ano, kay Mama Lina. Mama Lina, ingat ka dyan. Oo, nasa bukid pala si Mama Lina. Minom ka na maraming tubig dyan. Sabi ni Yan, yan. Again, mga ka-vibes, welcome na welcome po ang inyong mga pagbati. Baka meron kayong gustong batiin on air. Ang ating hotline number lang po ay 0926-079-8708. Facebook page po natin, GV99.9 FM. At ang ating link para sa ating online streaming ay nasa Facebook page. O di kaya naman, i-search nyo po ang GV999.live. Ayos yung mga ka-vibes, no? 4 minutes na lamang bago sumabit ang alas 11 ng umaga. Kayo po. Tayo po ay magbalik-tugtugan muna tayo, no? Muli-muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan sa GV99.9, Your Good Vibes. 99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9. Your good vibes.
1: It is now 11 a.m. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: GV99.9.
1: 79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.

0: Pare, pare, bayad ka. Maging bombero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pa na yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
6: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
6: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
6: Request ka na!
7: GV 99.9.

There you have it, mga ka-vibes. Something from Maha. Dahan-dahan. Oy, kayo talaga. Pag mga ka-vibes, tanong ni DJ Honey, kailan nyo huling sinabi o kailan nyo huling narinig itong dahan-dahan? DJ Honey, dahan-dahan lang! welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey! 11:38 ng umagang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Nako, magtatanghali na, tanghali na. Kaya nako, yung mga nasa labas ho sa mga kasalukuyang ito, ang ating mga manong tsuper, ang ating mga riders, ang ating tricycle drivers. And of course, yung ating mga palengke vendors din, no? Nako, ay nako, mainit-init na po sa mga oras na ito. Ano? So make sure, mga ka-vibes, na kayo po ay ano, na uminom ng maraming tubig. At syempre, mga ka-vibes, no, sumilong-silong naman kayo. Oo. Pero mga ka-vibes, sa lahat po ng mga pa-shoutout nyo ngayong oras na ito sa ating programa, i-text nyo lamang po yan or i-chat lamang. Okay? Sa ating Facebook page, GV99.9 FM. At syempre, kung kayo po ay mapadpad na sa ating Facebook page, eh ano na, yung huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. And of course, yung ating text line, 0926-079-8708. At ang ating online live streaming, naku mga ka-vibes, isearch nyo lang sa inyong mga browser, gv999.live. At kaya naman po, no, yung link po para dyan ay nasa ating Facebook page na po. Naku mga ka-vibes ha, sa ating pagbabalik later, ay may makakasama na ho tayo, opo, na espesyal na panauhin. Kaya tumutok lamang at abangan ang ating Facebook Live. Maya-maya lamang po sa GV99.9 na Facebook page. Pero mabalik muna tayo sa ating pinag-uusapan. Dahan-dahan lang. Mga ka-vibes, kailan nyo ho, oo, na naramdaman or naranasan na feeling natin yung mga bagay-bagay ay napakabilis. Oo, yung napakabilis ng araw, napakabilis ng oras. Diba, yung tipong, yun na yun. 25 years old na agad ako. Bermans na agad. Hapon na agad. Diba, ang daming pagkakataon po na feeling natin ang bilis-bilis ng oras, ang bilis-bilis ng panahon. Tapos may mga pagkakataon pa na dahil nga gusto mong madaliin yung mga bagay-bagay, ay talaga namang kahit anong humarang sa'yo ng mga pagsubok, ay basta ka na. Oo. Diba? Again, paalala po sa ating mga ka-vibes, kapag tayo po ay nagmamadali, pag yung mga bagay ay talagang minamadali ho natin, oo, ay madalas ho tayo dyan ang nagkakamali. Kaya sabi ni Maha, dahan-dahan lang. Diba? Dahan-dahan lang kasi mga ka-vibes. Dahan-dahan lang sa mga pangarap natin sa buhay. Hindi po instant na pag naisip natin, no, sa isang snap lang, sa isang kurap lang, ay mangyayari ka agad-agad. Diba? Minsan, araw bago dumating at madalas medyo matagal-tagal, no? Months, years. Kaya mga ka-vibes, no, kapag medyo mabagal, sa tingin nyo mabagal po yung pag-usad nyo, eh wala akong problema dyan. Opo, ang mahalaga po mga ka-vibes, no, ay may pag-usad. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, eh, dahan-dahan lang. Kaya huwag kayo masyadong mabilis ha, lalong-lalo na din. Shout out sa ating mga riders, sa ating mga drivers dyan na nakikinig sa kasalukuyan, nasa biyahe man kayo ngayon. Ingat po kayo, nawa kayo ay makarating sa inyong paroroonan. Kaya dahan-dahan lang. Diba? Again, paalala ni DJ Honey, ano lang, takbong pogi lang, takbong gwapo lang, kahit hindi masyadong kagwapuhan. Diba? Dahan-dahan lang mga ka-vibes.
Again, maya-maya po ay live na ho tayo sa ating Facebook page dahil may makakasama po tayo maya-maya lamang na special guest. Opo, kaya abangan niyo po yan mga ka-vibes. Pero again, sa lahat po ng may mga pabati, sa may mga pa-shoutout po, ang ating hotline number, oo, ay 0926-079-8708. Diba? Para mamaya mababasa yan ni DJ Honey. Opo, isa-shoutout ko kayo lahat mamaya. E siya, magbalik-tugtugan muna tayo, 11:43 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, habang kayo ay kumakain, ano man ang ginagawa nyo sa mga oras na ito, huwag nyo nang patayin yung radyo. Opo, kayo po ay makinig na lang dito sa ating programa. Okay? E siya, ito muna ang It Takes a Man and a Woman by Sarah G. Muli ito po sa DJ Honey, dito lamang po sa GV99.9. Enjoy the music, mga ka-vibes. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: It is now 12 in the afternoon. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV 99.9, your good vibes.

0: kami.
1: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
0: Baka DJ Honey yarn.
4: DJ Honey.
5: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
6: Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 8 minutes po makalipas ang alas 12 ng hapon. At welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Syempre dito lamang iyan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, no, nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey! Naku mga ka-vibes, isang magandang-magandang ano na po, hapon na po sa inyong lahat, no? At ngayon pa lang, yung mga nakikinig sa kanika na lang radyo, pinapaalalahanan na kayo ni DJ Honey na ano, na magtungo na kayo sa ating Facebook page na GV99.9 FM para po mga ka-vibes, na doon ho tayo magkitaan, magkuwentuhan na nakikita nyo po si DJ Honey. At syempre, may special guest po kasi tayo today. So, mga ka-vibes, again, magtungo na kayo sa ating Facebook page na GV99.9 FM. O di kaya naman ho, baka kayo ay may mga questions para po sa ating guest ngayon. Opo, pwede kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Ay siya mga ka-vibes, huwag na nating patagalin pa itong ating pag-uusapan o itong interview. Dahil nga po tayo po ngayon ay may special guest. Yes, nandito po si Zedric Pascua, isang singer-songwriter and busker from Santo Tomas City, Batangas. Kaya mga ka-vibes, welcome na natin si Zed. Hello Zed, good afternoon sa'yo.
8: What's up mga ka-vibes? I'm Zed Pascua and I'm a singer-songwriter busker from Santo Tomas, Batangas.
6: Yung diba? Kamusta ka naman, Zed?
8: All goods, DJ Honey.
6: Kamusta ang iyong araw ng Miyerkules?
8: Mainit.
6: Yes.
8: Yun yung unang Diyos ko. Mainit. Pero so far, maayos naman po and wala namang naging mga balungos sa paligid.
6: Wow, balungos. Diba? Ay, parang ngayon ko lang narinig yung balungos.
8: Kuskus balungos, mga ganun. Pero okay lang. Sobrang solid.
6: So, mga ka-vibes, si Zed po ay nakakasama na natin ngayon sa mga oras na ito. Kaya kung kayo po ay curious na sino ba itong si Zed, opo, huwag kayong mag-alala. Itatanong natin lahat ng mga gusto nating itanong para sa kanya. Pero syempre again, panawagan ni DJ Honey, pumunta na kayo sa ating Facebook page para po ay makita nyo ho kami doong dalawa. Opo, tayo po ay maghuntahan, tayo po ay magkuwentuhan. At syempre, hihinga natin si Zed ng maraming sample.
8: My God.
6: Opo, para ngayong hapon, oo, ay puro mga pag-awit lang, pagkanta. Pero Zed, oh, huwag
8: yes
6: na natin
8: po
6: patagalin. Yes po.
8: Ay, nag-opo yan siya, oo.
6: Nag-opo yan siya, oo. Pero ito na nga, Zed, oo, alam ko, singer, songwriter, mm-hmm, busker. Mm-hmm. Pwede ba naming makilala si Zed sa likod ng mikropono?
8: Ha?
6: Hmm.
8: Siguro kung i-describe ko po si Zed bilang isang labas na musika, is siguro ano, simpleng panganay lang.
6: Wow.
8: Iyon. Kasi ano po, apat yung may magkakapatid, ako ang panganay. And yung mga ginagawa ko recently ay puro lang nakafocus talaga sa music. So yung kadalasan ng mga other chores na ginagawa ko sa buhay is yung mga pampamilyang gawain na lang.
6: Wow.
8: Ayun.
6: Grabe naman sa pampamilya. Oo, pero kamusta naman so far ang buhay-buhay mo? Ano pinagkakaabalahan mo ngayon?
8: Kadalasan po ang nangyayari sa araw-araw ay busking. Yan. So part po ako ng community, which is Batangas. So shoutout sa inyong lahat. And yun yung isa sa mga busking community na nag-exist. So kami dito sa Batangas, yun yung isa sa mga ginagawa namin. And kadalasan, yun lang yung pinagkakabalahan ko sa araw-araw. Pero bukod doon, yung iba, mga gigs, ganyan, pag kinukuha sa mga events. Pero other than that, nagsusulat ng music. Mm-hmm.
6: O, eh, dahil nabanggit mo na rin ang Bask Tangas, eh baka gusto mo na silang i-shoutout muna.
8: Ayun. So, shoutout sa bumubuo ng Bask Tangas community, sa lahat ng sumusuporta at nakafollow sa amin. Thank you so much. Pero dun sa ibang gusto mo rin mag-follow and i-check kung ano nga ba ang Busking, you can check our social media account, that is BUSKTANGAS.
6: Yes. So, ito na. Magdire-diretso na tayo ng mga tanungan dito.
8: Yeah.
6: Pero, paano naman nagsimula yung journey mo sa pagkanta?
8: Ayun.
6: Ano yung pagkapanganak, kumakanta ka na?
8: Pagkalabas ko po sa nanay ko. Chares.
6: Wow, ganon. Ganon ka,
8: Pides. Hindi naman. At tawag ito, nag-start po ang interest ko sa music sa tatay ko. Kasi ang tatay ko ay kumakanta. Sa pamilya namin, sorry mama, pero sa pamilya kasi namin, tatay ko talaga yung pinaka-kumakanta palagi. And yun, parang na-curious ako kung paano. Kasi sabi nga nila, lahat naman ng tao may talent. Pero binubuo siya eh. Hindi siya kusang dumarating na lang. And yun, parang nung itinuloy ko yung pagkanta, lola ko lang yung nag-push sa akin na mag-music. So yung lahat halos ng ginagawa ko sa music so far is parang naka-dedicate kay lola.
6: Wow. Iba ka, maiyak ka dyan.
8: Wag. Kasi, pwede ko ba i-share?
6: Oo naman.
8: Recently kasi, yun, nagkaroon ako ng release party. So, yung isa sa mga kabaliwang nagawa ko dun is nag-share ako about this.
6: Okay.
8: Nang kung paano nga ba nag-start ang music sa buhay ko. And umiyak ako nun.
6: Uy, ganon.
8: Pero, ayun, hindi naman ako iiyak ngayong araw.
6: Pwede wag naman.
8: Oh. Wag!
6: Baka buti tayo dito ng alas 5.
8: Oo. Wag overtime tayo.
6: Hindi, pero at least, di ba, gusto ko yung sinabi mo na lahat tayo may talent.
8: Yeah.
6: Pero parang di naman ako.
8: Uy, hindi ako naniniwala.
6: Parang hindi naman lahat, Zed. Oo. Patunayan mo nga na lahat tayo may talent.
8: Lahat meron. Maniwala kayo sa sarili niyo. Imposible. Talent na nga yung marami kang kumain eh.
6: Wow, diba? Grabe sa akin. Sa hindi programa ko pa hindi talaga yan, tinapat ha.
8: Hindi
6: grabe
8: naman
6: ka talaga, Zed. Pero isa, ano yun?
8: Mahanap natin yung talent natin in our own ways. Maniwala lang kayo.
6: Ay, siya, usapang talent. Ilipat na nga natin itong usapan na ito. Baka kung saan pa mapunta. So, kailan mo naman nasabi na meron ka palang talent sa music? O, paano mo na pagpatuloy, Zed, na ay, parang gusto ko palang kumanta, may boses pala ako, may talent pala ako. Paano mo naman napagpatuloy ito?
8: Ano siya, pinakauna nun ay, nung high school kasi ako, grade 8, usong-uso yung binibilhan ng gitara yung mga bata. Tapos ako, hindi ako marunong mag-gitara. So parang sabi ko, anhin ko yan ma. Pero nung grade 9, parang doon nag-start na meron ng mga kaklase na nagigitara. Which is sabi ko, parang ang cool pag gano'n, nagigitara, tapos kumakanta. Then, may teacher kami na parang napuri ako.
6: Wow.
8: Na, hindi ko alam kung labas sa ilong niya, pero nakatulong yon. And nung fast forward sa college, parang meron kaming isang tawag ito, organization sa college. And yun, parang dun ko na hone yung skills sa music, especially sa pagharap sa maraming tao. Kasi yun yung isa sa mga pangarap ko when it comes to music. Na parang someday, makatugtog ako ng originals ko naman sa harap ng maraming tao.
6: Wow. Yun. So good for you, Zed, no? Yung parang pangarap mo at parang naiisip mo, sa isip mo, ay natutupad pa unti-unti.
8: Oo naman. Malaking bagay. Kasi parang kung ikaw mismo yung magiging hadlang sa kung ano yung iniisip mo, mas mahirap yun.
6: Yes. Pero syempre, dahil nga pinag-uusapan na natin ng pag-awit, ang pagkanta, why not tingnan ka muna namin ng sample?
8: Aray
6: ko. Oo, okay lang ba, Zed?
8: Sige.
6: Okay lang. Di ka naman namin napipilit
8: di
6: kapag
8: naman
6: ganito. Okay. Kaya mga ka-vibes, again, bago ang lahat, bago mag-sample si Zed, no? Magtungo na kayo sa ating Facebook page, GV99.9 FM. At nandoon po tayo naka-live ngayon sa mga oras na ito at makikita natin ngayon ang ating espesyal na panauhin. Kaya mga ka-vibes, welcome na natin ang busker mula po sa Santo Tomas City, Batangas, Zed!

0: Grabe naman! Thank you, Zed, sa isang very chill lang na song.
1: Wow. Thank you so much.
0: Bakit naman yun ang napili mo na awitin, Zed?
1: Isa siya sa mga songs na lagi ko nakakanta sa busking. Lagi rin siya nare-request sa akin.
0: Oh,
1: pero
0: okay.
1: Comfort song ko na rin siya at some point eh.
0: Pero tanong ko lang, ano yung pinaka ano most ano yung pinaka ano nire-request sa'yo na kanta pag ikaw ay nagbabasking?
1: Old song.
0: Mm-hmm. Mga Ray Valera.
1: Mga ganon.
0: Sample.
1: Ano bang pwede?
0: Sa tuwing.
1: Oo, mga ganon. Oo, mga naaalala ka, maging sino
0: talaga,
1: ka man.
0: Sample nga, mabilis lang, mga dalawang linyahan lamang.
1: Ano? Ah, sige.
0: O, di ba?
1: Sige.
0: Sorry na mga
1: mabilis
0: ka-vibes.
1: Mabilis mabudol, di ba?
0: Hindi kasi mga ka-vibes, syempre, di ba? Kung yung pala lagi nire-request sa kanya ng mga tao, o pag siya'y nagbabasking, edi si DJ Honey din,
1: oo. Oo daw. Bakit niya naman ang hindi?
0: Oo nga naman. O, ready ka na?
1: Oh, sige.
0: O, go. Kahit konti lang, mga dalawang linyahan lang. Okay. Again, mga ka-vibes, makakasama natin ngayon si Zed.
1: Dalawang linya lang
0: talaga.
1: Oo,
0: dalawang linya lang talaga yan.
1: Sige. Ito na lang.
0: Mm.

0: Okay.
1: Okay na yun.
0: Kala ko naman itutuloy mo. Uy, hindi ha, Zed, alam mo, sa totoo lang. Tatawa ko. Binitin mo talaga yung mga listeners natin. Hindi, kasi yung mga ganyan na mga old song, mga Ray Valera song. Oo, yun yung mga favorite ng ating mga listeners. Yeah. Diba? Lalong-lalo na baka may mga nakikinig ngayon ng mga lolo at lola.
1: Ay, hello po sa inyo.
0: Oo, di kaya mga tito at tita na rin. Pero may mga ano ha, may mga Gen Z rin. O, yung mga newer generation na, yung mga bago na, na mahilig din sa mga old song.
1: Mga tinatawag nilang old souls daw.
0: Yes. Old souls day.
1: Oy, iba yun.
0: Charot lang. Sorry na. O, so mga ka-vibes, ulit again. Oo, nakakasama natin si Zed. Opo, kaya yung mga nandiyan sa ating mga radyo, eh, magtungo na sa ating Facebook page. Pero Zed, yes, mapunta naman tayo dito, oo, sa inspirasyon mo, sa idol mo sa music industry. Oy. Sino yung parang nilook forward mo na, ay, pagdating ng araw, gusto ko maging ganito. Mm-mm.
1: When it comes sa siguro songwriting, si TJ.
0: TJ
1: Monterde. Sobrang...
0: Okay.
1: Kasi nung bata pa ako, grabe, parang ko pinatanda si TJ. Pero, hindi, kasi nung siguro yung mga una-una kong napapansin na songs, puro kay TJ dati. Favorite, pinaka-favorite kong kanta ni TJ ay, ano, Imahinasyon.
0: Sample.
1: Hindi ko kasha yung ano eh. Pero, yun yung pinaka-favorite ko na kanta ni TJ. Then, parang... Doon nag-start yung masyado na ako nagiging fan ni TJ. Doon hindi pa ako nakakapunta ng mga concerts niya. Pero someday sana. Pero when it comes to milestones, si Ray Valera talaga. Kasi si ang daming, Valera. Like composition-wise, sobrang gusto ko. Comfort songs ko yung mga kanta ni Ray Valera. Mm. Pinaka-favorite kong kanta niya, naaalala ka.
0: Oh, sample.
1: Kanina. Mga ganun. Wow. Kasi... wala, sobrang ano niya, sobrang nostalgic niya para sa akin. Lola ko rin kasi, yun pala, isang factor si Lola. Kasi lagi siya nakikinig ng mga Ray Valera dati. So, yun, lagi ko rin napapakinggan si Ray Valera.
0: Baka may message ka kay Lola, oo.
1: Wala na si Lola.
0: Oo, nakaririnig ka pa.
1: Pero rin. Somewhere around there, malay mo katabi ko ngayon.
0: Pero, katabi ka na? Uy,
1: dinala sa GB. Pero, ang tawag ito, punas naman si Lola, I hope proud ka sa mga narating natin. Itong lahat ng nangyayari sa akin sa music, hindi mangyayari ito kung hindi mo ko pinush. And alam mo na lahat ng bagay na ginagawa ko, hindi lang sa music, kundi sa buhay ko, is palaging nandun ka.
0: Yes, for sure, nakikinig si Lola. Yeah. At for sure, ano, proud na proud sa'yo si Lola.
1: Marinig ko siyang pumalakpak, no?
0: Bakit naman gano'n?
1: Huwag naman.
0: Huwag ka naman ganyan. Talawag na to season.
1: Basta maaraw. Oo. Huwag lang sa dilim talaga.
0: Baka maiwan ka dito mag-isa. Hindi, pero syempre, no, ikaw ay busker.
1: Yeah.
0: O, kung saan-saan ka nakikita ng mga tao, saan-saan ka naririnig. Ano yung sa tingin mo na pinaka-challenging or pinaka-binigay na hamon sa iyo na kinaharap mo na bilang busker, lalo na dito sa Batangas?
1: Feeling ko, ano, pagka may mga na-encounter kami na parang sina-side-eye kami.
0: Ooh,
1: ayun. Meron, may ganun, hindi naman natin maaalis talaga sa mundo yon. Pero, isa sa mga bagay na ginagawa ko pagka may ganun, niningitean ko na lang pabalik.
0: Wow.
1: Kasi hindi, mahirap kasi na attitude ka pabalik eh.
0: Di, attitude
1: ka. Given din kasi na public figure ka, na marami rin na, hindi naman para ma-mlastic.
0: Pero
1: just to give
0: them
1: the attention na hindi naman po masama yung ginagawa namin.
0: Wow, opo naman nga.
1: Kami naman ay nagpapakita lang po ng artistry namin sa inyo. And kung na-appreciate nyo siya, thank you so much. Kung hindi nyo siya na-appreciate, we hope someday ma-appreciate nyo siya. Ganun na lang yung atake.
0: Yes, may mga ganun talaga, no? Di mo talaga mapi-please lahat, Zed. Pero, syempre, may mga tao na baka curious, no? Yung mga kumakanta po, nakikita nyo sa mall, sa kung saan man kayo naroroon po, no? Busker ang tawag doon. At syempre, no? Baka mga ka-vibes, makita nyo po si Zed. Oo. Baka sa mga susunod na araw, makita nyo po si Zed. So, batiin nyo po si Zed. Sabihin nyo napakinggan kung napanood nyo siya sa GV. Tapos mag-request na rin kayo ng kanta.
1: Opo. Yun pala, isa pa yun. Kasi akala minsan ng mga taong dumadaan, kailangan mong magbayad sa busker pagka magre-request ka ng song. Which is, di naman. Parang kumaga-appreciation mo na lang na dahil nag-request ka, nagbigay ka. Pero not necessarily kailangan mo magbigay pag nagre-request ka. Kasi yun yung kasiyahan namin bilang artist din, na pagka nasa labas kami, ang sarap kasi sa pakiramdam na may nakikipag-interact sa'yo.
0: Yes.
1: Yun yung pinaka-the best. Kaya ka nga nag-busking. Kasi para makilala ka ng tao at makakilala ka ng bagong tao. Mm-hmm. Yun.
0: Pero alam mo, tinry ko makipag-usap sa busker habang siya ay nagpa-perform. Parang di niya naman ako in-entertain.
1: Ayun, mahira. Parang nagpa-perform.
0: Parang hindi naman. Parang nagmamadali siya. Magsisimula na ako. Magsisimula
1: na. Ay, wow. Sino yan?
0: Hindi. Hindi naman ganon. Pero na-feel ko lang na parang wag mo muna ako istorbuhin ngayon. Nagpa-perform ako. Ayun. Parang wrong timing din talaga. Sorry po, baka nakikinig ka ngayon. Pasensya na, naabala ka ni DJ Honey. Ayun. Pero yun nga, nalinawin natin, Zed.
1: Yes,
0: kapag gusto na lang mag-request na song. Halimbawa, nasa cafe sila or baka nasa mall na sila ay nag-chill-chill lang doon sa loob ng mall. Nalinawin lang natin na walang bayad mag-request ng song.
1: Yeah.
0: Pero syempre, mas ma-appreciate tayo nung busker. Opo. Mm-mm. Kung magbibigay ng kahit a small amount lang.
1: Yeah. Kahit namang, magkano, walang problema
0: yes,
1: doon.
0: Yes, oo. Pero may sama ng loob kapag piso.
1: Tinatanggal doon sa ano, no? Sinusundan.
0: Pero yung pagbabasking no doon sa certain place na to, wala yung bayad.
1: Mostly walang bayad. May iba na ano, pero mostly naman wala. So, ano lang naman siya eh, more likely mutual agreement lang with between the place. Yun.
0: Pero since kanina na share mo na meron kang parang di magandang sabihin na natin na situation sa isang ano mula sa siguro nakikinig or napadaan lang doon sa iyong ginagawa.
1: Yeah.
0: Ano naman yung pinaka-memorable mo na hindi mo makalimutan na habang ikaw ay nagbabasking nangyari ito?
1: Ah, pinaka-memorable nun sa akin ay yung unang busking ko. Ay, yun yung pinaka-solid. Kasi, hindi ko na-expect ang busking. Like, the... Tawag ito? Surrounding, kumbaga. Kung paano kayo appreciate ng tao. Kasi, ang iniisip ko nun parang, ah, baka mamaya wala naman makikinig. Pero the first time na tumugtog ako dun sa place na yon, sobrang solid niya. Kasi, ang daming estudyante. May pasok mo mga panahon na yun eh. Tapos, alam mo yung feeling na papalibutan ka nila para lang tumugtog.
0: Yes.
1: Tapos, parang feeling mo nasa concert ka na, mga ganun type. So, parang, nabivisualize mo yung sarili mo someday na sana yung ganung crowd nasa ibang lugar na minsan.
0: Mm-mm. Pero, syempre, Zed.
1: Yeah.
0: Kailangan mo natin putulin itong ating kuwentuhan. Kailangan mga ka-vibes na mabitin kayo para sa ating muling pagbabalik, no? May ibubuga pa ang ipe-perform ni Zed. So, abangan nyo mga ka-vibes. Marami pa tayong pagkukwentuhan at marami pang mga ibibigay na sample itong si Zed. 12:32 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Hintayin nyo lang po si DJ Honey. Muli po kami magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9. Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit, at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: may magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Iba pag kami.
10: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
12: Baka DJ Honey yan.
13: Baka DJ Honey yarn.
14: DJ Honey.
15: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
16: Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
17: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
0: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 12:36 ng hapon. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats at Tugtugan at Kuwantuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre DJ Honey pa rin ang inyo nakakasama. Opo, at siyempre nandito pa rin ang ating special guest ngayong araw. Kaya mga ka-vibes, bago ko ulit ipakita tong si Zed, oo, bago natin siya ulit marinig, eh inibitahan ko po muna ang ating mga listeners na magtungo sa ating Facebook page para po siya ay ating pong mapanood. Opo, at tingnan natin ito ng sample. Baka kayo po ay may question para po kay Zed, ay syempre i-comment nyo lang dyan sa ating Facebook Live. Kaya binabati muna natin lang lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan sa ating Facebook Live. Ay siya, ito na ulit si Zed. Oo, welcome back, Zed.
1: Hello po.
0: Kamusta naman? Oh, nakahinga na.
1: Nakahinga.
0: Oo, baka may gusto kang i-shout out na alam mo ngayon ay nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live.
1: Ayun, shout out sa mga tropa ko sa For The Vibes and sa girlfriend ko na nanonood. Hello.
0: Oh,
1: and sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, and sa mga kamag-anak namin. Hello sa inyo.
0: Grabe naman niya. Wait lang. Oo, mm-hmm. Since ano, na-shoutout mo na ang iyong special someone.
1: Ayun.
0: Si special someone mo ba, yung isa sa inspirasyon mo sa pagsusulat mo ng kanta?
1: Yeah. Mm. Actually, siya yung inspiration behind the first song that I released.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Okay, sorry na. okay. Sige, mamaya natin yung pag-usapan. Pero kasi Zed, dahil nga 79 days na lamang ay Pasko na.
1: Yep.
0: Ano ba na, ano naman yung ano, yung wish mo ngayong Pasko?
1: Sana makauwi kami sa probinsya ni Papa. Mm. Kasi si Papa ay napakadalang makauwi sa kanila.
0: Saan yan?
1: Taga Davao, si Papa. So, ang ganap niya, parang sa ilang taong kasal sila ni Mama, parang 4 or 3 beses lang siya nakauwi doon. So, isipin mo, ano, 24 years na siyang kasal kay Mama. And doon sa 24 years na yun, 3 or 4 na beses lang siyang umuwi.
0: Yun, mga vibes. Yun yung, ano, yung wish ngayon ni Zed.
1: Baka mabigyan niyo po ako mga ka-vibes
0: ayan
1: ng pang-uwi. Nang hingi na.
0: Yan na sinasabi ko sa'yo. Kaya pag nakita niyo si Zed, oh, bigyan niyo na ng tip na 1,000 pesos.
1: Uy, grabe naman.
0: O, oh, diba? Pag may extra kayo, di 5,000 pesos.
1: Wow.
0: Bigyan ng jacket yan.
1: Pwedeng ticket na.
0: Pero syempre, dahil nga natanong kita kung anong wish mo, eh, mag-grant lang yung wish mo. Kung bibigyan mo kami ng sample, haranahin mo kami, mangangaroling ka sa ating mga ka-vibes. Okay lang ba yun, Zed?
1: Pwede.
0: Okay lang yun. Hindi naman masama loob mo.
1: Oo, hindi naman.
0: Ay, sige mga ka-vibes, wait lang. Habang si Zed po ay nagpe-prepare, Eh, mga ka-vibes, again, ng atin pong Facebook page, GV99.9 FM. I-search nyo sa Facebook. At nandoon na kami dalawa ni Zed. Opo. At ngayon, 12:39 na po ng hapon, ay syahingan muna natin ng isang pamaskong handog na sample itong si Zed. Again, mga ka-vibes, nakakasama natin ngayon si Zed.

0: much, Zed. Oo, sana ay maalala ka.
1: Maalala sana.
0: Maalala ka ng ating mga ka-vibes. So, para ikaw ay mabigyan ng malaking tip.
1: Wow.
0: Para ikaw ay makauwi na ang family mo sa Davao City.
1: Yes.
0: Eh, kamusta naman? Since kanina, no, napagkwentuhan natin na may inspirasyon ka sa pagsusulat mo ng awitin.
1: Ayun, nandito na.
0: Para lang malaman ni DJ Honey at ng ating mga listeners, Zed.
1: Yes.
0: Ikaw ba may mga original song?
1: Meron, oo.
0: Medyo
1: marami-rami. Pero ang nare-release pa lang isi-isa.
0: Mm.
1: Kasi aminado ako na mahirap ang mag-release ng song, especially dito sa atin.
0: Mm.
1: And ano siya, mahirap na proseso kung tutuusin. Pero sobrang saya ko na at least dun sa mga kantang yun, may isa na ako na mapaparinig sa lahat.
0: Wow. Yeah. Gano'n ba ikaw katagal magsulat ng isang song
1: yung
0: bago matapos? Oo.
1: Siguro, umaabot siya ng... Actually, ano lang eh, minsan isang araw lang eh. Pero pagka yung sobrang dedicated ako doon sa kanta na tipong ang dami kong gustong baguhin, umaabot siya ng mga isang linggo, ganun. Bago ko masabi na satisfied na ako doon. Pero within the process of recording, ang dami pa rin nababago. Minsan may mga parts ka pa na gustong i-improve. Mm. And everything, yan.
0: Sa tingin mo, Zed, sa panahon ngayon, sa generation ngayon, ano yung pinaka-challenging na part na kinakaharap ng ating mga buskers o di kaya naman ng mga songwriters na nagsisimula pa lamang? Sa tingin mo?
1: Siguro yung pagiging malaya dun sa craft.
0: Mm.
1: Pera, isa pa yun. Kasi sobrang hirap talaga ng proseso ng paggawa at paglabas ng kanta. Kasi sobrang dami mong kailangan eh. Akala kasi ng karamihan is pagka magre-release ka ng song is ganun-ganun na lang siya. Pero marami pang kailangan behind it para lang makilala yung song. Kasi kung ang gusto mo lang mangyari is mag-release ka lang ng song, madali siya.
0: Yes.
1: Pero kung gusto mo na makilala bilang artist at bilang ikaw sa music industry, sobrang daming kailangan.
0: Pero aminin mo, sobrang helpful na mga ganitong interviews,
1: sobrang,
0: guesting.
1: Sobrang laking bagay. And thank you so much, GB99.9 and DJ Honey. Kasi diba, isipin mo yung mga ganito kalalaking, or ganito kasi simpleng bagay. Pero hindi ito simple.
0: Yes.
1: Isipin nyo na lang kung paano ako nakapunta dito.
0: Wow.
1: Sobrang dami ng, sobrang dami ng kailangan. Hindi naman to bigla na lang nag-pop up sa akin ng GB. Sobrang thankful lang din ako na at some point, nakabalik tayo dito kasi may guesting na ako dito long before pero sobrang saya na nakabalik ako dito na meron akong song.
0: Wow! Congratulations!
1: Yes.
0: Pero ano din, kasi para lang din sa kaalaman ng lahat ng ating mga listeners, sa ating program, talagang gusto rin natin talagang bigyang pahalagahan lahat ng mga may talento.
1: Yun, thank you so much po.
0: Para makatulong tayo sa kanilang, sabihin na natin na passion.
1: Passion?
0: Sa Pathion. Sa kanilang passion at talent, mga ka-vibes, no? Parang tayo yung stepping stone para makilala. At siyempre naman, no, once na kayo makilala, sana naman, huwag nyo kaming kalimutan.
1: Balikan.
0: Dapat meron kaming VIP seat
1: yan
0: sa inyong future na concert.
1: Merong backstage,
0: backstage
1: access.
0: Wow! Meet and greet pala. Pero ito, Zed, since na-mention mo na rin na may original song ka,
1: yes,
0: mamayahingan ka namin ng sample. Pero itong bibigay mo sa amin na sample, tungkol saan itong kanta na to?
1: So, yung isang... itong kanta na to is about to talaga sa pinaggawan ko ng kanta, which is sa aking special someone. Yan. And yung kanta na to is parang nagre-represent siya dun sa mga tao na pag na-meet nyo yung taong yun, gano'n kayo ka-sure na siya na yun.
0: Mm.
1: Kaya yung title niya is nagre-represent doon. Na pagka nakita mo at sure ka na siya yun, wala ka ng ibang iisipin kundi siya. Parang gano'n. Parang hihilingin mo na lang na siya na lang palagi. Mm.
0: Grabe, kailan ko kaya yun mararanasan, mga kabae? Sabi ko sa inyo, umuwi ka na nga, Zed.
1: Nandiyan
0: na
1: yun.
0: Umuwi ka na nga. Yung may mga ganyang usapan eh. Pero ikaw, wait lang. For sure, ikaw ay nag-start, estudyante ka pa lang.
1: Yeah.
0: Sa tingin mo, Zed, or matanong ko lang din, paano mo nababalance before yung iyong time management since ikaw ay nagbabasking, ikaw ay may school, syempre ikaw ay tao din, may personal kang gustong gawin, o may special someone ka, may special someone ka pa, no? Paano mo ito kinakaharap? O nababalanse?
1: Nung time na nag-aaral,
0: yes,
1: pa.
0: Yes.
1: Kasi ang gawa namin no dati is, nag-start ako sa busking, or napasok ako sa Bastangas, is fourth year. So, okay, kasagsaga ng thesis.
0: Mm.
1: Tapos ay, syempre, kailangan ka sa panahon ng thesis, and may mga pangangailangan din yung thesis financial.
0: Mm.
1: So, yung binabalansin mo na minsan, habang nasa busking ka, doon ka nagagawa ng thesis.
0: Mm.
1: Minsan, habang nandun ka sa mismo on the spot, magchat-chat yung mga ka-team mo na kailangan mo ng RRL sa ganito. Sobrang hirap niya actually, pero yung dedication na lang kasi yung magpupush sa'yo eh. Mm-hmm. Na kung kailangan mo to, kailangan mong gawin to. So parang hindi mo kailangan mag-let go ng bagay, kailangan mo siyang i-juggle.
0: Yes.
1: And ang siguro pinaka-best way na nagawa ko dun is one at a time.
0: Mm.
1: Kasi kunwari, kailangan ko mag-busking ngayon. Hindi ko pwedeng tanggalin si thesis doon. Pero pag kailangan ko mag-thesis, kailangan mawala yung busking muna sa akin. Ganon. And for the rest of the year na nangyari na after makagraduate, and nung mga panahon na kinukuha pa rin naman tayo sa school pagka may mga events, kailangan nating ano, alisin yung ibang bagay sa buhay talaga. Kasi hindi rin natin kinakaya. Tulad niya nang sinabi niyo, tao lang tayo. Kailangan huminga.
0: Yes,
1: and yung mga nangyayari, hindi talaga pwede na lahat kakainin mo na lang ng kakainin talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan ano, may something ka na kailangan i-forgive. I-forget.
0: Yeah.
1: I-forget
0: forgive
1: na.
0: And forget. Hindi, buti naman at nabalansin mo ngayon na talagang ikaw, oo, may oras ka na para sa iyong sarili, para sa iyong passion, sa iyong talento. So Zed, puntahan na natin yung original song mo.
1: Hey.
0: So ito ay inaalay mo sa iyong special someone.
1: Oh my goodness.
0: Kamusta naman? Oo, paano mo na sabi na siya yung inspiration mo dito sa awiting ito? Gaano mo ito katagal isinulat? At anong reaction niya? Oo, nung nalaman niya. Anyway, una pa lang, alam niya na siya yung inspiration mo?
1: Hindi.
0: Oh.
1: Nung ginawa ko yung song, sinabi ko sa kanya na about sa kanya, nung recording na.
0: Mm.
1: Pero nung sinulat ko siya, hindi ko pa actually like kilala siya. Kasi nung nagawa ko to, parang October last year kami nagkakilala. Hindi naman nagkakilala, like October last year ko kasi siya unang nakita. Pero hindi pa namin kilala personally ang isa't isa.
0: Wow!
1: Dun, yun yung parang naging background ng song. Tapos nung yung inspiration niya in lyrics is parang ang bilis naman nun. Kasi talagang sulyap lang, wow. Tingin lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung lyrics niya parang pwede man dito ka muna.
0: Wow.
1: Magpakita ka naman kasi muna. Parang namang ang bilis nun. Parang ganun.
0: Grabe naman. Yeah. So, nananood ba siya ngayon?
1: Sana, di ba? Feeling ko nandun siya. Hello sa'yo. And hindi ka pa pwedeng makilala ng lahat eh.
0: Pero legal naman.
1: Oo.
0: Pero syempre, huwag na muna nating patagalin ito, yeah. Zed. Alam ko, yung mga ka-vibes natin, curious sila. Ano ba itong original song ni Zed? At syempre, mga ka-vibes, no? Pag-usapan pa natin mamaya, opo, itong ating tungkol sa original song ni Zed. Again, mga ka-vibes, 12:49 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Once again, let's welcome Zed.

0: How are you?
1: Thank you, Zed. Uy, wait lang. Oo, uh-oh. Since ito nga ay inaalay mo sa iyong special, oo, mm-hmm. special someone mo, Zed. Anong title ng song na ito?
0: Ang title po ng song ay Siya Nga. Siya Nga.
1: Siya Nga. Oo, Siya Nga.
0: Tapos ang pinagtataka pa ng karamihan, bakit daw wala dun sa song yung word na Siya Nga?
1: Mm-mm.
0: Kasi parang ang idea kasi nun is bukod sa yung girlfriend ko. Madalas niya kasi bukang bibig yung Siya Nga. Aba, Siya Nga. Ganyan. Ba't ang ganyo nga kasi yan siya. Pero the reason why is yun kasing yun niya. Tulad ng sinabi ko kanina, ang background kasi ng song is the first time you see someone. Yan. Kaya parang hindi ka sure kung siya ba yun.
1: Siya Nga.
0: And yun, Siya Nga. Kaya sabi ko doon parang isa siya sa mga iniisip ko and sana maging parinig nyo sa mga crush nyo na pwede bang dito ka muna sa
1: wow, grabe yung, naman yun.
0: Yung kasi yun eh.
1: Pag ako nagka-crush, Zed. Parang ano, high school. Pag ako nagka-crush, ipaparinig ko sa kanya to na song. So mga ka-vibes, kung gusto nyo rin hong ipakinig sa inyong mga crush, sa inyong mga special someone, o sa inyong mga nililigawan, itong witty na ito na Siya Nga. Oo. O di kaya naman, no, baka kayo po ay nasa ano na parang engaged na. Oo, pwede mong masabing Siya Nga, Siya Na Nga talaga. Yeah. Oo. Eh saan ba namin 'to mapapakinggan?
0: Pwede niyo siyang mapakinggan sa lahat ng streaming platforms na meron tayo. Ayun. Mm-hmm. Sa Spotify nandiyan siya. And sa pwede niyo rin siya actually manote. Pagka pwede kayong mga mag-note sa Instagram and sa Messenger, pwede yun.
1: Oo, okay. Pwede na siyang background music.
0: Sorry. Yeah, pwede nyo siyang gamitin actually. And kung naka-premium naman kayo, download nyo, pwede rin.
1: Mm-hmm.
0: And parang soon, meron din siyang copy sa YouTube actually. So if ever that you're interested in downloading the song, go lang.
1: Okay, sige Ze, dahil nga medyo nalalapit ng ating oras. Oo. Yeah. Eh baka gusto mo na silang imbitahan, i-follow ka, or imbitahan, baka may kasal sila, malapit yung kasal nila, baka gusto ka nilang ma-invite, Zed.
0: Ayun. So again, hello po sa inyong lahat. I'm Zed Pascua. I'm a singer, songwriter, and a busker from Batangas. And I would like to invite you guys to follow me in my social media accounts. Pwede nyo po akong i-follow sa Facebook, sa TikTok, and sa Instagram. Just search Zedric Pascua. And yun, if ever that you have events na gusto nyo po mag-invite ng artists, pwede nyo i-check ang aking social media account. Pwede nyo ako i-message dyan. Active naman po ako sa lahat ng yan. And yun, see you and takits sa lahat ng busking spots namin.
1: Wala ka na isa shoutout. Gusto mong pasalamatan.
0: Yun. Again, thank you so much po, GV99.9, for inviting me and for giving the opportunity na mapunta dito sa platform na to. And sa mga kasama ko sa busking, sa Batangas, thank you so much. Kay Tatik, sa pagtulong sa akin dito. Love you, tol. Sa A4A, sana okay na ang inyong kalagayan, and si BBA. And sa mga kasama namin, sa pamilya namin, sa girlfriend ko, again, shoutout sa inyo. And sa mga kaibigan kong tumulong sa akin para ma-release ang kanta na to. Thank you so much.
1: Yun. Zed, thank you so much.
0: Thank you so much, DJ Honey.
1: Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras mo dito. Sana ikaw ay muling bumalik.
0: Oo naman. For sure.
1: Yes, kapag ikaw ay nag-release ulit ng panibagong awit.
0: Yeah.
1: Welcome na welcome ka rin bumalik sa ating istasyon. Pero mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 12:56 na po ng hapon. Ako, pansamantala na hong magpapaalam sa inyo si DJ Honey. Bukas ho ulit tayo magkakasama-sama. Siyempre po dito sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Bye-bye mga ka-vibes! Bukas ulit! GV99.9.

79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
0: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Oo!
3: Ayaw ka na!
4: Hala! Joke pala yun!
5: DJ, pasang request naman po!
6: Hello po! Pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
9: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
9: Request ka na!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: TV99.9, your good vibes.
1: 79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.
2: Bakit right point ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMedicines. Kailangan RiteMed.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
13: Gardain! Pare Gardain!
14: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
13: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
14: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
13: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun!
16: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
17: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
16: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
17: Opaka-uwi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
15: Barkada!

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.
4: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
6: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Rentahin na kami! GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe!
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!
13: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV 99.9, your good vibes.

0: Para kardang.
1: Ay, parang Efren, andiyan ka pala.
0: Payag ka, ikay magaling kumanta.
1: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
0: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Barka!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: GB 99.9.

79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV 99.9, your good vibes.

0: Barangay Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Tuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Tol, tol, tol!
3: Uy, tol!
2: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
3: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
2: Pero, puro pangit lang yung pwede.
4: Ayoko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
5: Barka!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: It is now 4:40 in the afternoon. That time check is brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
4: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

99.9. Your good vibes. GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV 99.9, your good vibes.

0: 99.9
1: trentahin na tayo,
2: mga kabay!
3: Trenta! GB 99.9
2: trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Bakit RidePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Parang yung boy, di ba ang pera ay nabalik?
11: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
10: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
14: Ay, opo mama. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
12: Bongga!
15: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
12: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
15: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
16: You are listening to... You are listening to GV 99.9.
17: Your good vibes.
18: Your good vibes.
16: Your good vibes.

0: TV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30!
1: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes!
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Chico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo,
6: mga kabibes.
4: GV 99.9.
3: This is GV 99.9. 30.

0: 79 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Pansyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right. Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
3: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
4: Hello, I'm on the radio with T-Pain.
3: How's it going?
4: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
3: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: diba? Pagkame.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
3: This is

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
1: Rentahin na.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Come in.

0: 99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GB 99.9, your good vibes.
5: Masaya dito!

0: bola para bola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marako.
4: Ako ba si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 anyos.

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ba? Pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko
5: Barako.
6: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9 Trentahe na tayo, mga kabay!
1: Trentahe na!
2: Trenta!
3: GB99.9
2: Trentahe na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon, lalo na kung may mancha, upang madaling tanggalin kapag kinusot, at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: It is now 6:30 in the morning. That Sign Check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
8: Barangay Marawi.
6: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
12: Uy, tol!
13: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
12: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
13: Pero, puro pangit lang yung pwede.
14: Ayaw ko na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
17: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
19: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
18: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
19: patuloy ang para sa detalye ng
17: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
17: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
17: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Rentahe na kami!
2: GV99.9, rentahe na tayo, mga ka-vibe!
3: Rentahe na!
4: Renta!
5: GV99.9,
6: rentahe na!

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes, 30
4: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Trentahin na!
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
11: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzan Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.